Ne tenki ga ne Portugal e fuang ga ne be abing. Ye fuang ga mau masa si Portugal e fali ne be fali fali okos fali ye fuang ga. Portugal ne ye fuang los. Now li fali tang osi be kiri ang hela mutu ke umai da me be na sound tenki ke ta ketak mak ne sabing. Nene tenki kira kene keta dia bing maske hela iya na sawi ni date mebe itene fesi itene favorit ba iya na sam li ba iya zogu Copa Mundial ida gorne tenki keta ga ami ni je sira ma Portugal negala ita meting ita Portugal ne tenki meting.